0: Keep it locked right here on Tautoko FM.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakohuia. I runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i Hikurangi, i runga i te iarere, iwa tekau mā fitu, ira rima. Mai ano i maunga taniwha, i ngā iarere, iwa tekau mā iwa, ira rima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: Ko ngā pūkinga e akona e moe tatua tūroa, nōna e pakeke mai ana i te tai rāwhiti. Ngā pūkinga i māma ai i tāna uru ki a Ngāti Tūmatauinga. Ko te hiahia hoki ki te whai i ngā tapuai i ona pakeke i a haere ai ki ngā pakanga ki Vietnam. Ka whakapua kina mai i te ika awhiro, nei ētahi o ngā māharatanga pai. O horere hoki i ērā wā, no reira whakarongo tonu mai.

0: Man, nui a waku hoi, mate te, te mate puku puku. A rātou tamariki, ka whānau pōrangi, ka horinga ngā tohunga tākuta e mōhio hehai. Ka ore rātou e huakina te waha whakai. E huakina tā rātou waha ki te tautoko ngā kōrero a mātou ngā hoia. And I called the Agent Orange to say, te ngangarahi ngau ngau tonu mai, a mātau I hoki mai, te mautare, mautere o Vietnam.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
2: E mihi atu kia kaitai katoa e whakarongo mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

0: Kia ora, my name is Mohi, and you're listening to Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatauki.
4: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
5: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringawera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tuku mihi atu ki ngā ringawera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui kia koutou mō a koutou mahi.
4: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
6: Ka nui rawa ngā mihi kia koutou katoa. E ako ana i te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka timata ki te ako i te reo. Koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua. Koutou ngā mātua. Tainoa kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere. Kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.